0: rada ha na na hi wa ba e ma ma ha ba ba sha ba ba ke rada he na na chi wa hai rada he na na chi wa ba e rada he na na hi wa zu ma ma ha ba ba chi ba wa.
1: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow.